0: be wale be ma no bebre be reject no me ne ukasa wo so your ba me fo sika twa be ma me ka kire wo me fo sika twa be ma en ka se wo bo be ma bi ho ka e di na ko school o wi a wa wale no o wi o be jaw o si o be sia ni classmate o ye graduate o be jaw
1: papa na de ukasa
0: o be jaw

0: shall so mu. Papa yon koma me.
1: I say.
0: Mm-hmm.
1: Verse 8, no?
0: Yako.
1: So a bufu kesye.
0: Na a yawna beshe so mni te mani bufu ye. Denti na me makua. Ebe kumu 10,000. Na mi a me ye leader ni diya me me kwa kope pe mako kumu 1,000. Denti no obi afo obi a juma. Neni pali ni ma juma chene masa. Denti no obi a ti a sole. Nwa kofa sofoke tu aba. No, no, to be prophesy. O to be shankom. O no, to be kasa mobi ane hon. O niya hon din, niya hon din. O to be kasa mobi ane niya frenya. Neni te. Iti ema sofo pehine. Neni be brain sofoke tu anon. Efi se niya omu yem ema.

0: no ompie yi te fe so be sro David se suma aba mitrim no ewurade di David a chinti se me se seka accident mana na wa free mu se me se ye monu tu a na wa free mu se me se se ene me poison a aduane ni po on di so di po so onye den on wu ti so be sro David pa ene me ne ukasa se sa wabla bo biala adwun boni biala ba utremo ewo wunua ho ewo wo yire ho ewo wo ba ho ewo papa ho ewo wi obi biara wo ni tifie adwun si biala ba utrim sa pa so de ni kwa dro so
1: ko ko
0: na mi kasa chira o sa wabla bo ene utie mi kasa mi preach here bi preach here mi preach here sa sa wabla bo adwun si biala ba utremo sesa sa adwun fi no why says how do you feel that you want to be a mobile? Papa to assume me.
2: I say, nah, so slow, David.
0: Nah, so be slow, David, pa. If he say,
2: already
0: did David a cheat to a shaman and canoe. Yako,
2: nah, so dear.
0: Mm-hmm.
2: We're free in chain.
0: Yako,
2: we're starting.
0: Yako,
2: and you saw you in a home free in a home.
0: Mm-hmm.
2: Now we see, no, we see no up. Osi na pem so asafo hene
0: na fe so be yes any na fe so be so David te fe obesi na asafo hene so nye den under na asafo na no se bibi ba de fe wa be konto kwa ma wo kotesi wa wa pa 18 na wa e wa pa ba yen time ni ntie ntumi wie ni nyina ra ukwa wo fi a fa bible na wan kasa kenkan first Samuel 18 verse number 5 number 5 ah the bad down kenkan ni na na so be musa uwo be bi pia na obahwa wo yi amen
2: amen
0: papa kwa mi ouso osofo ouso pa cho nsem we de na wo ka fa on kakra
1: papa nyame sha o bebre
0: amen
1: onyame enye wo kashie
0: amen
1: em se ni ameka wo ho ni se e wo ewiasi mu ni abrabo yi mu ene enipa yasetren mu onipa bia e wo ni awo nyame e de dom no
0: yes
1: onipa bia ewo ne abilities and capabilities obia ewo ne a otumi eye
0: yes
1: na onipa bia de eye soronko
0: yes
1: obia de ewo obia wo unique gift bia obia e obia ntumi nye senye meme tumi aye asempa fm meme de no obia no no ma obetumi aye ne papa tiseme
0: sane tire no
1: ne a obeye bia no wotan ebeba ho senye obe ube yeni bia enti adoma chedi ekuta eye nipa bia ne emoden mu a enipa eye bo bia no wo bi e wonchen a na adwene ye ne se wo wo de no esosene no na adwene ye ne se wo wo de no eye fese no na adwene ye ne se wo wo de no e wosrosene no
0: yes
1: enti the moment a wo ye se wo de no wo de nani ebesi wo so atayon adentra wo wo de no wo ye ma ye boje wo so
0: yes
1: wo ye ema ne ye fe ne mum onim se wono so ewo bi a anka wono so ehwehwe to ono so ne de na anka wono so ewo esunku bi a obetumi aye ama e wono so nanka yabo agye ne so enti nia obeye bi a wotan beba ho enti nia obeye ne se yere ho na idea wo ye bi a yere ho ne ye ne ye
0: yes
1: adoma chedie bi e kura te se nia David eye ye no David e deploy ne skills nyina wo deploy e ne power nyina wo deploy ne gift onu nyina ena wo de ko face Goliath no
0: yes
1: enu na e ma sa abasobodie ne baaye enu ne ma eye ma no eye boje ejin so no wo yire ne ho wa ma ne nua no ma mu na bam
0: yes
1: e du ba bi ne nipa pese o mu kan se wan pene wo yire ne ho eye enye wo se wo ye bia edi din kunim enti won so yire ho
0: yes
1: na pomodin na ye enye wo se wo ye bia e ma ne a ekura wo no won so enye enipa fe
0: yes
1: wo tan no ebeba ye be tan on enti wo ye no na wo make sure se wo back no wo make sure se wo ni wo soro e wo enkita ho die
0: yes
1: wo make sure se wo ban bo bia asempa fm senka David eni se ban a bimbo bia nanka eye so easy se anka so beyin afi wonmo
0: yes
1: na so esai se na wo nyame ani di David achi na David nso ne wonyame wo apam nti enti wonyame sa eyeda ne so nti emfa woni ne asose seye so and na David ho kwai adenti na ewrade etai na chim enti ne awoye bia yero ho nye me nipa emonyo so me nipa eyenkafo
3: yes.
1: Ne mo make sure se owo potent

Jesus. Obi bia lo yali bia bebi o yali no fa ni satu o sesia. Bebi o yali bia fa ni satu o. Nyamia bo fo e ba u de o sesia. Nyamia yali sa e ba u

0: o kadi gina ma wo yesu ne mo
1: amen
0: na me ne o kasa
1: yes
0: na me ne o kasa ha school ya bu yi obi wo ne board ni be ko school ya ntokwa ma no ne be nya school pass o tri fa ne ba ne ko enyo mo ma twa ma no o tri ntio enkoto ena mi bompa yesa ochina nyame buafo bi mebua wa
2: amen
0: ochina nyame suma ne buafo bi mebua wa
2: amen
0: ena nyame ochina nyame suma ne buafo bi mebua wa
2: amen
0: ubada wonya school na on to me konom o skani bi o area mu hop on bi sa o se maami eh ubada o wonya school ana maami eh ubada de ti don to me ko school unso me fasie kanu kwetre no papa
2: ubada
0: wonya school na

0: mu nti medi card ya se wase na wa prepare adwene no wa prepare akoma no na me du se awurade nyankopon beye anope me bese me no che aniema makomako miansa bi na sa aniema makomako miansa no eye three things ya de biara me kachira me ho na etumi aboa me eye spirit of discouragement efri makwan mu na ni edi kan de bia me remind me ho se Jesus Christ is with me.
1: Amen.
0: So no matter the situation me ka kai me ho adwendwene ho na me ka kira me kra se o kra ya o yesu o ka ho.
1: Amen.
0: Se ni pegu ani mu ase se ni pa eso pa o se wo yare ka kira ho se yesu o ka me ho.
1: Yesu o ka me ho.
0: Se wo ni sika o de beto aduane se wo sika o de beto aduane se wo ba bi du tito ana oni ba bi du tito Kachira wo se Yesu o ka me ho.
1: Yesu o ka me ho.
0: Ebi a last week kokoton ne ma odwom ya ntade. Amani ma mpa wo koye ye no, wo koton ye no, e de kasunsuo na de abrɛ wo. Ba kachira wo se Yesu o ka me ho.
1: Yesu o ka me ho.
0: Jesus Christ is with me.
1: Jesus Christ is with me.
0: Ori maye nhwemu bi ahunu na made ba ko maye nhwemu ahunu ne se. Jesus Christ is closer to me.
1: Jesus Christ is with me.
0: Ori maye nhwemu bi ahunu na made ba ko

0: fi wa ju
1: ara na je so
0: bibia e bo kodi e
1: me da yango bo ashi
0: okay when the uncle woke up oh us canada
1: ma ko che je no mo ko e kura o ma ba je no mo che cap no kura obi akodi fi nti nyi na e ba ko ma timi anko je no mo ko e no che o ma so ba
0: o ma sa ba o un
1: ah o me ka ho je no me ka ho le brand o me ka o me ko ah furu furu
0: ah ma se alaji se me ni me ni kan kan na se as almost every woke up ya ko bi o as no other way wan ko
1: oh me one and ni me ko ma che me ko ba che ma nye ticket na me se ka che na o pe che o ko
2: Professor E.K. Waller.